0: 전북에 살고 있는 필리핀 사람들의 이야기와 문화, 생활 정보를 함께 나누는 전북 가바얀 온 에어입니다.
1: 네, 전북 지역 필리핀 연대 전북 가바얀. And today we have another hour filled with quintuhan, useful information, music, laughter.
0: Yes, and as always, a little encouragement para sa ating mga kabayan na nagsusumikap dito sa Korea at saan mang panig ng mundo.
1: So, don't change that station. Stay tuned to 93.5 Jeonbuk Kabayan on Air.
0: Ne, segment 1 na po tayo mga kabayan.
1: Yes, welcome to Music and Culture. 음악과 문화의 시간입니다.
0: Yes. Oh, Jasper, September na!
1: September na. Oo nga, parang kailan lang sobrang init. Ngayon, mararamdaman na natin na papunta na talaga tayo sa fall season.
0: 맞아요. 이제 조금씩 가을이 오고 있어요. And for many Filipinos, kapag lumalamig na,
1: nami-miss na ang Pilipinas. Malamig ang simoy ng hangin.
0: Wow! Ganda talaga ng boses.
1: Thank you, thank you.
0: Malamig ang boses. Katulad ng panahon. Yes. At, you know, Jasper, bakit pag lumalamig, nami-miss natin ang Pilipinas?
1: Oo nga. Iba kasi yung dating ng bear sa Pinas, Heidi.
0: Aha. But you know, living abroad is really a mixture of different emotions. May mga araw na masaya tayo, may achievements, may bagong trabaho, may bagong kaibigan, magandang nangyayari sa buhay and sa family. But there are also days when we suddenly miss home.
1: Yes, especially the simple things you started back home. There's no place like home, ika nga. I miss my mom's cooking. Yung ingay ng kapitbahay, yung mga kaibigan mong biglang pupunta sa bahay kahit hindi invited.
0: Yes, oo. Or meron pa, Jasper, or somebody shouting your name from the outside. Mm. Di ba? Mm-hmm. Parang wala lang sa Pilipinas yun, yung pagsigaw ng pangalan mo. Pero sa abroad, nako, lagot ka kapag sumigaw ka.
1: Oo, at kapag may sumigaw sa labas ng bahay mo, ng pangalan mo, kabahan ka na.
0: Ano, utang ba yan? Yes, exactly. Kultura nga naman, di ba? But seriously, homesickness is something many foreigners experience. At minsan, matagal ka nang nakatira sa abroad, pero bigla pa rin itong dumadating. We don't see it coming, ika nga.
1: Kaya nga eh, iba rin ang atake ng homesickness talaga. Kaya importante yung magkaroon tayo ng community dito sa abroad. Hindi kailangang harapin ng mag-isa.
0: Exactly. And that is one of the reasons why communities like Jeonbuk Kabayan exist. At hindi lang para tayo magkaroon ng events, hindi lang para makapag-perform si Jasper.
1: Ah, at ikaw rin?
0: Ne, hindi lang para magkaroon ng gathering, but it's all about connection.
1: Yes, and knowing that somewhere in Jeonbuk, may kapwa Pilipino kang pwedeng lapitan. And even beyond nationality, we want to build good relations with the Korean community and with people from different countries because Korea is our home too.
0: True. You know, I love that statement. Because Korea is our home too. Mm. Wow, napakaganda. Which is very true.
1: Yes.
0: 네. 한국에 있는 동안 서로 도와주고 좋은 추억을 만들고 함께 잘 살아가는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 네, 그래서 영대라는 의미로 이 노래를 들려드리겠습니다. Reggae Music, One Day by Mati Shahu.